Los anawana rasipa, ran los anawana rasipa, ni jukuk ni tumani. Ran los anawana rasipa, ran los anawana rasipa, ni jukuk ni tumani.